Kono tama wa e fefini be a ko tai tai lot lele ya tonga ba mo e vulangi ko toa ko me mai ki tau pokala mari e tio. Anga mahi ni ko ia o kulere pia mihe wha ki he ono e fiafi tona ko toa ba mihe re tio. Hiva ni mapointaha e wha emma ka I he hoani e hokore wa ia ko e A3 seti pia mihe fas moiafi. Ko e tau pokala ma ko e o e hoani o ge tau ngahi whanongonongo, ngahi tuwaki, ka e tāla ia e tau ki pōpoaki, whakamamahi, ai ako e tau tōtaha ini iho tau koloni, kawe kau paio ni a tau koloni. Ko ia hoa iku mokau kainga, wai ae fie fie ako inga ko mokau mai ke tau polo kalama, oi hoani. I he taimita tau, oku o uhieni ai pia mō nau reo tisia, ko mahe, ko ia oku ne hanga o tokanga I e tau tawaka whakateknikare, pia e ai pia mo e tau guest, guest speaker ko ia ia ko e tamasi ia ko Jeff Whangaloka o kune kei whanonga mai alami uta Jeff ka pau kei whanonga mai lere mamari e benda whangeku kei tau hamea ka e hoko hawhaka tamake pe a e kai aongai e kei tau polokalama o hewani wai pe tau ngai whanonga no hamea mena uta anoke nai I kai ngata pe ai pe hamo e tau ngahi o ngongo mana mo tau whanua tupuanga kawai pa buenga hio ngongo sipoti whakaloto whonua pe I Austereria ni mehe NRL kai pe he ki he Pacific Super Rugby a ego nau he level of final lo he taimini pe a mua haki tala noa vave pe ki he State of Origin a ia o manaki hoko I he wike kaha u a tafitu aho pule lulu eni whakako eni ki Meripoane ko ia I he taimini hoi kumatau kainga e ta e te tau ki fuifasi ko e fui fasko ia ko e toko ni atupe ki ho ngahi ngā ue o ku whakahoko teo teo ai aho tapu ko e ni auhu

0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Mutu me mea ki he mate maato ngā be moe whasi ko ia o ku ilo ia he tau whanua be koe whasi nuku mana koa ilo i he kaingata pe he whanau tonga i he whanua ni pe koe mamani ka koe kawai moe tau ngā mahi ngā he matakari ke he kehe pe o ngāu whanongo i he whasi ko ia hangi ko mena ulawe ke nei he tau kamata e tau polo kalama o kia e tau ngā hiongongo o ku mau mei tonga pe te uki ilawa di pe no whakai no tau mua headline ko ape ko nga fo yo ngongo ko ya patu tu fai giget mo anai yang ai ko ngongo ko ni ukawai ai ko ofisa custom in usila na ma mo kilo e te au fai to ko na tap ai go fo fie no ma winga ki he tolu ni ma milion na ena e fufu ye ni loto i he container ai ko container ko ni ko e hu mai pe me mei tauranga e kontena koe ni ne mao he pō te tauranga i Nusila ka koe ni fōmbe pe i tonga koe tau hongongo e taha koe fō i kofkofo e ua pe he koe ICE koe ICN aia ne mao ia i he mataatahi koe ia o e fonua tāla koe koe lolo halai walu aia koe hongongo koe ia ne o mai e mi pavau koe peketi ICE na e mao I he matātahi. Ko hai e alu moi pekete aisi ki he matātahi. Ko e ngongo taha, ko no alert a tonga whakataha pia mo fisi ki ngahi keisi ko ni whikau ki pia mo e whaito o kona tapu ai a oku uiai ai whakatokanga ki he Otomot Pasifiki.
2: Heu lahi.
1: Lahi apito.
2: Lahi apito.
1: Pea whamuritu ko aki ae o ngongo ko ia me he minister au he whonua ai a ne Ne mau o ku Noriko. Halaia.
2: Mm.
1: Halaia i he... Kaike, koe fui halaia ko ni te utu ki i whaigiga to anai yange. Pea, i kai ngata pea i, oe pe mitau whangi i ongo ngō whaloto whanua i he koloni, honge mbeke nau lawe ke nai, koe taha ae, kau pioneer ho tau koloni me si maalolo. E toka ta e whaigiga ongo koe anai na yange, ka koe ki i whanongo nongo nia ko i ngā koe tongatei. Matu ke tau tongatei me ka mata he... wanoa wafa kamata wanoa wafa
2: e city park
1: wanoa wanima mm. kamata me wanoa wafa ngi lau gea teknikare a na ma me he city park
2: mm.
1: pe a hiki me city park ki he memorial park pe ko ne tu ugo ni e ka ke tai hiki me memorial park ki he ka to venue la hiangi ka ke ko e faka amuen fi mau hai ka u hotau matakari hotau kakai ke na tokoni he programa ko ni he mana ko pa ko programa ko ni uho ko ia ko sfotu e programa ko ni he programa ko ai council ko a grififi ai ai ko ni he programa o kune toho ki mai ai ka u hinga even ni ko grififi ai ko no uhinga e unihanga o mai e kakai ki he koloni o mai kakai fa fa no fa more ka inga tabe o mai o fa more I he ngahi lorotonga koe ahoe no whakatau ai ngahi mea kai I he e whakatau I he lorotonga ai polokalama koe ni ka kunga nau tue ngawe aki ai whare no fuanga ke mō tere ho tere pia mo funky guest house he teimu ko unau henia I grifi pa waipe minihe wame peo no fumemo na ngahi family ka koe kore koe application ni koe ni ki he polokalama koe ni ka pau ke whema o hao kau performance pe koha o ki whare mea kai whare mea kai pe koha o koloa ke whakatau atu. Pe koloa tua ke whakatau atu. E, ako ni koloa ko ni hengi funky merchandise whakatonga, funky mea whakatonga. Oku malawa ke whetu taki mai ke application ko ni oku osi I ahatahao no o katopa. Ako ni tuko te mini toi mahina tolu mahalo he kulau. Tonu kulau, mahina tolu?
2: Iyo.
1: Ka ku maho inga he ku kai ngata pe ku hinga e te laini ko ni he kui ai fie mao ia a council o ke whakakato e pe whaki pe kua ke ai o fie mao ia ke whakakato e fui wha taimi ko ia ki mua pe a whakako ai polo kalama ko ni polo kalama ko ni henga me naurawe ke he hoku mitau kai inga o ku kamata ke manakoa kamata ke ilo I pe a ku tu uia he polo kalama ko ai koloni hoka te tau polo kalama ki he e tau fasi hoko pe a ko ni mao maari e pe e tau teknikare e tau fasi ko ia ka ku wei e tala monu ko ngā ko mō kauma ki tau pokalama I hoan. Ka ki mua ia, ki tala tangi e tau e a beuk whewhe. Ahoni auhu pa mwe weekend.
2: Auhu ia e uha, e uha kui whiwhi ia.
1: Ko ne tu uku ki I uha, e?
2: Uha.
1: Pefe
2: in the morning.
1: Ai momo.
2: Taha tolu.
1: Taha valu. Ko iai kāinga tonga o ku iai fuke tau whānau o ku nau wa inga auhu. Tokolahe tau whānau te tau tuki tānoa ngipi anayangi kia i wai tau whānau tonga ku nau wa inga i he timang pulukene e walata. Waia e tala noa le lei au pito o pito. Ka koutui mahalo he programa wi kau, ka paifenga maari ki whakafe i mai ai faife kau. Hoku iai ene whelave i ana. Neungo ukai ke whaiako. O kune tokanga i etafaki lere vai ke pueri waka fomore more be reverend o gitano bende aguya ko o popo ko ke fanau ko tu ihere ki lava o ilo ki he tuunga ko ai uya tamaki usal po o po sio he nova inga ka guya e ki longa fanau in pe mitonga
2: pe ai le lei pe o kuya pe mo fanau i enta vai inga ko ka tonga
1: kai ke imagino pe mo yenda imagino pe mo yenda ka whatever whatever te ke ki wa yenda ko gitano i walata pe ko me ko no love ya nau we me fa nau yenta fa nau tonga ai te nau vainga au ka ko me ku ko kore ko nga tu ko ya mo to kanga be ko nga ku ko au ni ko tu vi ni u gi ngo i buke ako pe a hange be o je be fangi to la hegi ai ni hi lo ngai fa nau mo un ba blave be nga we ai kamata ko ke ha wa momoko e ko nga be foke te ko ta to kanga i he teu teu ba be ki he ke ma fa na hange ko pa ki u ha u ko ko so ka pu ma hui nga bege lava be mwaka bulu au hupe au suke apa ke te pia te ngā we mo ni te ko meek te tongi a pila hai.
2: Tommy, maro ngalo i ako e me ako hoko koe a pongpong he aka bulu.
1: Koe hame woko?
2: Koe sila koe.
1: Oh, iyo. Koe si sila whakamanatu o Tevita Mahe. Tevita Mahe.
2: Mani e.
1: Tamai eike nia na e ilo ai he koloni. I he revolo ke he ke he pe. Tau te fito ke aka bulu. Eko te vitana si maroro ia he aho
2: Australian
1: ua
2: Day.
1: Ono ko ni o Sanwari, ua noa, ua nima.
2: Koi.
1: Pea, ko si ifratama kena hoko ki he tamayo eko ni. O si imore ni mo ui. Tamayo eko fiefia eni, pea oku ia ia keimi auhu ko keimi ko hono whakamanatu. Ai a kapau oku mofanongo mai kakaitonga pa pehege ngahi maheni, ka pehege whanga friends gono eore ni, mo kataki. Mo ki whingat ki he Wade Park. Oval I enta o ku whakako ai ai keimi ko ini. Ai ko memorial o ini, tangata ko ini.
2: Ke ilo e hinga ku whai ai ene foi memorial o e foi tau ko ini?
1: E ko kula vai benda e wa inga a te vita he wala ta.
2: Ko e uhinga ai o. Nei kamata, ko e kamata a ka puluga a oleni ko e he men's grade. Ko e ne ulaki wa inga ma a Waratahs.
1: Oh, takusai.
2: Pa ko e ne malolo na wa inga ma a yenta. Pa kwen koe tau kwen na yenta ma Waratahs ko inga ku ai ake fo e sila.
1: Ko ia. Pa kwen nomo oni e koe hangi koe mea kutano ke ia anau mahe. Ko e koutui koe team list koe a yenta o kwa ingai ai foha o ore ni Saresi. O ku pa kwa Saresi fatafehi o ku koutui mahalo na kwa inga re o kolo Saresi auhu. Ko ia ika pa kwa mou whenga maare auhu lava pea sayone. Pea te lava be moe pokalama poupou i e tau whānau tonga, mō kata kumea ki en tā o wakai i e tau wainga ko ia auhu.

0: Malo, ko mumia mai ke fasi, how can I say pe, ko e fasi a goya. Ko ngai fasi ni na toki ai mea ki muini. Toki araki au ia, teke ki whanong wao mai no. Ka ko e taimina te tae, oua, ai ne maa vare. Pau whanongo mai a OJ Leka, Office, pea mo Te Vita Vanuatu. We, katak ti, ti...
1: Ka Te Vita Vanuatu?
0: Malo ti mo Te Vita, kona whae na kosi ulu e mea. Da mai ti tange e OJ e tato tonge fai kosko e ni, kai ke fu tika. Pa koe ai, wai e whamalo, koe nga koe whanongo mai ango tangata ko ni, bea me whare kos ulu koe na OJ. Pa ka pau mo whema o ke koso mo ulu hoi kumo tau kainga, motu koe ki business e ni e tamatonga, whalele he tamatonga, mo katake atu ki ai. Pa ka pau ku atu unouno se indiri, atu pe mea koku mau. Mie pe mea koku mau, koe nga, koe tamasi ianga re re, koe tamasi ianga re, koe tamasi ianga re re. O fatu e reka e, koe tamai lolo ke mantu e foi pai ke oange, ke fafoke foi pai na mokai aho, e uloto mamma e au pite tahini kololo ke kake mo talango fua ke tutun na o atu. E fatonga iang ene, fai fuke ki pinko I he wike kuo o si, Koe mea koe nina e ki tuaki pe, pe a nyongo na teke ke fu ilo lahia, pe a mahalo pina e pe a kakai ene, kai ke fu momoko pe, na fu momoko pe, ai tokona ki. Kana e lava pe pi a pinko ia koe ni a Riverina Tongan Community Association ni, Aina uhinga fuko no whakahoko ko no whakahoko ko whakamanatu o tau...
1: Tonga Independence Day.
0: Tonga Independence Day. Aia, koe mea ne taha koe uku tonu ki hoanga o toi ki whakatotolo I. Mi ta tau e Tonga Independence Day a tau tolu, pea moha amoa. Na I hoko lolo tonga peisu ni. Kwa ke mau uraki mahalo na tolu ke tau hawha tau tolu. Kwa ke, koe pinko ue ni. Aina e lava e pinko u. I he e fiafi tokonaki. Pena e mau ai ki panga e wafit ngiao. Ai o whamalo atu ki he tonga katoa pena me ange ke ki pinko goi ni.
1: Nei e kau ki palang?
0: Nei mo kau palang ye. Nei mo ki kau hoa mo ai. Mo iyo. Mo kau lo kolo. Ai ko ni tu ui. Whamalo atu. Kau pau kai ke lawa hataha utu a tataha ofi atu he kau pa palang. Apa translate jate whamalo goi ni. Koe ngā koe lawa lelei ai polokalama koe ia. Pena e ai ai ki whakailonga mai e mei he kau muri koe ni o e community. Pe e toi whakahoko a whē ai polokala malulu koe ni. Ai kono mo ni I hoi kuma tau kāinga. E whai e ngā au e ia ke te whakahoko ai polokala malulu koe ni I he waveni mai. Pe a mo ki whakangongo pe, he koe mo miniti pe ai malawa ke hoko ai te whakahoko ai polokala malulu koe ni e whakao adua ki he tonga kotoa. Pe a mo ate tau re tio. Ko ki programa ko nu asima ko ni bemme Griffith High concert ko ni Griffith High I aho tu apule lulu o e mahina ni.
1: Wiki ka hau
0: ni. Ai o ku ko ki programa pe ni showcase ai me ago a fa na u fai a piago I ta fa ki ko ni ki he
1: performing arts.
0: Ai o ku ka u he ni ai fa na u ko ni ai
1: oketi
0: o na ukau he oketi pa mo kaza ki pe na behe ku faha sanu tungua pe tu tala noi e pokalama ko ni ka kuinga pe no tala noi he pokalama ko ni ne fotu o fata o fata mu ko no ko e tau fa nau ki he e kainga ta pe no he perform pe ko e ako I kana tola tau o lunga fratonga I kainga ta pe to e tu I fio ai pe mo ere fratonga pe te alo pe mo lunga nga fratonga ai ko no mo ni o ku maha uinga ai pokalama ko ni pia koe ngahingau e kotoa pe ai Riverina Tonga Community Association o ku iai ai focus pia koe tau mua whakamamafa ki hono akoi ai mohono popo e polokalama koe ni. Pia koe pe mga polokalama ke heia o ku henge koe kau koe tokoni ke kau tori pia mu tau kakai pia koe ni o ku he tau koloni ka ku fie mau tokoni o ku malawa pe ka ku mahinga pe ke mahino ke tonga kotoa, fetu utaki mai, kala faha fe ilonga ki moha fetu koni aki. Papai hekai ke fetu utaki mai ke iloi peko fetu utaka hataha okune lava o whakahino hino koe ke ngahi polokalama koe ni, peko e kakai koni unau lava fai e tokoni koe ni, pa kia whamai. Owe maa, bate ke maa hekai teke gau koe ka toi step wang e ta. Papai ke fai ki feinga, koe feinga yoko pehe. Kaike, koe whamatala koe ni ki he group ke, aino koe utala no ki he Griffith High School, in our performance night going ni I he
1: showcase
0: going ni ok panga ni ma pe huki ai matu ko panga ni ma go ni ko me ni ayako ka ko no hinga ko tawo popo tawo fa nau
1: pa ku sai e tola ni ma He koe utau koe na tolai wanoa. Na whakatoka ngai.
0: Koe ki haka kai oki ai, eh?
1: Iyo pa koe whaka awha, haku toko lahi ange pē, tamai ki ailangi ia, okuna o whaiva.
0: Okuna o whaiva.
1: Taku koe malo koe haki I motu a pē, mone ki tahine pē, taha koe ke lawa ka kate whamiri, ke na mō seo he whaiva tamai ki.
0: Kau sa ye koe
1: mea... Kana whakaholo ke tolai nima.
0: Okuma hui ngare vai, seo koe mea henge koe mea, koe mea koe umahui ngai ho involve I he mea ai ako. Kaki hanga talaangi o teimi nihi o tau matakari, unauki I mahoi ngā iange na tohe mea kehe, kako teimi kukua mai ke whangi mea pehe popo I whānau, tonu peke ki drop the price I ke lava o encourage na tolu ke o ki ai, peka pao ke au hatuunga toki pehe ko nau whaimanako e o ki ai, pa toki tata hakerewa price I kako eni. Koe ngai ilo ngai whānau eni, oku whaiva I he tau polokalama koe ni I he ki lau I te pehe ngai whānau.
1: Ko Leslie, Leslie Atawa, ko Viliami Visione Mosila Mani Funaki, ko e tamai tangata ia a Kalo Mokiko Funaki, ko Esther, oleva, ko Olivia soko I kita ahine ia a Piris, ko moko puna vai ofu mo kitione, ko Catalina, ko kita ahine ia a Vesinia Moti, pea ko Esther, Esta e koe ki ane ko ngā toto tonga ia ana. Koe moko puna ia ai whaifekau a Pira.
0: Sionge iyo? Sionge
1: iyo. Sa ia ia o kufiemau ia ke alo faiva.
0: Koia.
1: So mahalo koe ne fwai taimi, mahalo koe sou koe ni koe ne fwai taimi ene fa ene kau he tau lunga koe o keti.
0: Koia. Sionge koe poupou ia pa koe...
1: Mo vei, we. Singalo a vei.
0: Ko vei ikona.
1: Koe ki tahine a... Oh my goodness. Mateo.
0: Koia.
1: Vaya, a vaya mo Amanda.
0: Ai ko ko ko ko lo ngai fana o ni pak. O to ko lahi lo ngai fana o. Ka ko hinga ho no we begi e hingo ko ni ko hingo pe ni ko high school. Pa ko lo we mo tamai ki a Feletti be mo mea. Ka we na ka o ai.
1: A Feletti mo
0: si. E mana una io. O ku una wo ka feitu.
1: Okus io pe okus I lave ai ki tamasiko
0: sa io Simone ka pau ba pe ka fereti be mo e mo siu wa o fala hia tu ke te ki moua ko inga ko e tunga ki ai ai foha fa tawange pe ke ka wa eki I he recover hai ka hingo erika
1: Simone
0: a Simone eh? Na ola vai be na tala mai e feret ka au na ki lave a Simone he aka pulu he maha ko sena mahina e ua mahalo mi ai pe a mea pango kai ki u toutou eke foki. Ka e toku whanongo piahe wiko sina ki imi imi whakatamaki. O si awa Simone o ki
1: sene. Na ki mon, e keto le au ia ki ai, ka na ki monu ia e whamiri hene lavea ke mau e
0: whamiri. Ke ilo, kai ke. Ai koe me e taha he taimini ki mou toka ngai. O ku mahu inga a e o check I he toketane oku whainga maari e pe. Pea koe me whangi I whangi mea ke hea oku malawa pe, ke hoko wai kwhai keisi e ua ki muini mai, na u whanongoa wai pe au ilo ki ai. Ai a koe food poison ia, eh? Ai koe food poison ia pa oia check ta kouksi I uesi ai liver. Pea check pea sai, wala peo whaito okei taimi. Ka koe ngoe lau koe mea, kono whaito okei taimi, pea malawa rewa ke lava recover ai liver. Pakapa e mau ko o tō mui, ko taimi o kouchi I whaingata a, ye? Ai kone tū koe taimini, koe whanki I porokalama ia. Koe porokalama taha, saipika te ate pefu I porokalama whami mui koe ni, koe Bunnings. Koe porokalama papaki koe ni, I Bunnings I aha wahiwa
1: ko. Oleva.
0: Ikai?
1: Iyo, tonu ia. Oleva ta foki ki he konseti.
0: Kaike?
1: Oku mau whainga pa anga.
0: Ihe konseti?
1: Ae, ihe konseti, te mako mau tō iyo. Koe Pacifica, te mau whenga paanga koe mau papakiu, poe ma mau whakatawinu, moe lole.
0: I tu ai a he hūki loto, eh?
1: Io, I tu a pe he api ako, ke teo teo kena wō moe mea ka iki loto. Pea koe paanga te mau mau ki ai, o mei ai, o ku alu ia ke he team volleyballo. Koe team volleyballo, na wō whe au hi sene, pa kakata whai timi ia koe kau island. So koe paanga koe, so kapau te kei alu kei konseti, pa kei sio kei mautu ukoi tua, whae ma whakatau papakiu,
0: mo ki toganga mai ki toganga ki hemi.
1: Alu ka atoe paanga koe ia, ke tokon, ke tamai ki, ke na woki sene.
0: Ka kei mantui peo kore peke ako, ke ua e mea. Ton peke nau tokon mo ako, ke whanau he koe whanau. Ka panaha kau kau muri ai, e ke he mara tala noa. Karange e mea.
1: Oku tokon yange pe, ai api ako, ka koe mea koe ni o koe ke whakatokanga, I koe, ai pule anga koe, I he city, he Fai koe ngai fe au hikoe ni, so alo a kwefe whaia o tae utimi koe ni he Riverina, o nao Riverina champion nao tolu. Kau na ona toki sene, kau ke whakakau kau e sene ia, o pau ke nao haia e nao pasi.
0: Iyo,
1: nao te koia, o kumia nao nofo koia. Anga, koe nao te oe o kai, he? So, ke kakai sene ia, o nao kau he competition, na wope na toki a koe fwe pongpong koia, nao he kai pasi, na omu nao whaia koe ke fe au hi. Eh, kako kui fifi, e pau ke mawahe a kui fifi ia, ka pau ke fai fe au hi, ko e tu site mo e pule lulu, e pau ke mawahe a kui fifi e monite, ke na wau ki ai, malolo, malolo, fe au hi e tu site, fe au hi e pule lulu, na te foki mai he falaite.
0: Eh, ego, koni tuko ea katakpe, kau ki mamau tano, oku ikai ke ai ha tokoni a e educationi, ki he u team sipoti me he u apiako koe he u rural areas. I don't know travel pe he.
1: Kai koe, me atataha pe ia ai apiako pe koe paanga e fiha te nau fie tokon ki he tamaiki. Koe ke ia hanga extra ia me pule anga koe ako.
0: Ngari mea peka ku hangi ku...
1: Yes, so koe ki paanga koe me papaki ume mi he ki stolo.
0: Fatonga ia koe ia. Mo whanong ia I hoi kumatau ka inga katoa pe mo mea mai ki tau polokalama koe e hoani koe maho inga. Ki mōsi o tōko ni ki he Polokalama Showcase koe ni ai Griffith High School o kui ai koe kapate ke au ke o siho he Polokalama koe ni koe ki Polokalama le ni wange pia ki konseti u faiwa ke heke u performance ke heke o ka wai si whanautonga koe ni ka koe taimu koe te ke huwa iki lotonga me utano ke anau ko pau ke ai pāpakiu ia I tua pia koe pāpakiu ko whakatau ai tōko ni rewa ke ki whanau vori polo koni. Pako ulawe eo ke whanau vori polo koni uku tofi hea kautonga ai?
1: Koe ki moko puna sela motuliki.
0: Koe ia sela motuliki pao ke whanongo mai koe mo punae ni koe kukau he timi vori polo toko ni ki ai.
1: Koe ke koe manatu I au ye timi. Ka koe uilo pe au eo kufie mawe toko ni ki ai.
0: Ta koe ia. Whatonga iange o kufie mawe toko ni ki he timi vori polo koe ni tamai fefine a Griffith High School. Ya koe ngahi funky me e fema ke tau ilo I fuma fuma me le le ya ke o fabia to koni ya he ko ngahi ke tau ilo ke ai me ko ku o ku hoko ka ko tau to koni ko me ya ku I koe lau ka wa ke si fana ko ni ka ki mo ya ta ta ki fu fa
1: so Thursday 6 p.m. he holo koe apia ko ku fa skuta la ni
0: yo tau fata ha to ke

0: fare koia.
1: Nonga ka, koe leka.
0: Ka ko nonga koe reka. Mm. Ka koe pure ia, koe pure ia, ai tainiko kololo. Ai kololo ia, o kwa aana koe a TM Photography. Ai ia koe netu uko ia, koe funky business ia utaulawa ilo. Papa kwa hao business, o kwa eme ki business ia a tamsikon ko Kenny. Tamsi ko Kenny, o mene business security a Kenny, eh? Ai webe meta ka ore ka na nga webe ki a Kenny, ai ka ore ka tonga na nga ka Kenny. Ai ko ka kai ko ni, ka kai falala nga no tau kolo, ka ni wena funky business. Pia ka pau ke firma o nga u, fitu ta ke ka tama ko ya. Pia ka pau de o wai ha o pepa nga u, o ya ai fu frenga u i kufi fin. Pia ka pau de ta frenga u ko ni, frenga u ko ni o gune supply ai moa. Pesete wan uo ai moa o supply ya se en katoa. Ufalere mi farigoni. Perabati talat a mongoni, finga ue, o frafon ho mo form ihe ABG, because Channel McLeod, mau be form where fitu taki, ki ap ngawe, then alarga o fakakat, o kumata on ngaw. Fima ga ngawe gap ngaw. Pagoya, kabau gave him out on ngaw, hanging me name tanoge, lava lele pe pe moya. Hoka te tau polokalama, hangi ko meko na ulawa kia nenei, o kia ipe nae wae e ai ki I mea whakai ko tau koloni, wae ofalahe ki he taini ko riti a kosi, ki he witou riti a koska, pehe ki he
1: sitoenga
0: e whanau paya. Ofalahe ka tiki motolu, he si I whakatama ki pia moe taufa ko tuki tonu si o mo loto whare. Ke he kautonga ko tau pe unau whanongo mai, ka pau ku ke taori he whanongo mai, whamore mori hati kati koe. Bau ke ifo ia he whanongo mai. Whamore mori atu pika te koe. Ka ke...
1: Ka pau ke whanongo pau ke fie ki ihu mai ke studio ke tau ki lave lave.
0: Ka pau ke fie hao hen ke tau longolongo atu meni vi hame e maumau ai. Ko ho maa ube pa ke tā mai. Te utukang ke tahini teknika reke ne wata tau fasi. Koe osipi koea pa tau hoko atu koe usika he vave alai tau programa. Pa ko maa e teks koe ni ope he ko sefri he kai au mai. Sefri. Say be next time. Da toki whenga maare be pake toki da toki pokalama ihe taimu
1: koko. Whakauri le leipe.
0: Le leipe ka golo manau ke afi ko mohe afi tu. Kau say be. Koia, tate tau fifas.
1: Te ko whanonga fifas ko ni e ua mo ni ua.
0: Hau, tuku mai ia. Kau eo me kau ni ua kato be o tenu amoto. Kau eo me kau ni ua kato be o tenu amoto.

0: At 95.1 to MIA FM, we thank you for tuning in. We appreciate all our listeners and the ongoing support of our community.
1: Koe o si tahatahan me ni mamalo au pito homo. Whanongo mai? Omo whanongo mai? Koe whakamanata tupe ni ki he Tonga Day, e whaia Tonga Day, he aho fitu a Novema, tokonaki fitu a Novema I he Griffith Memorial Park, he halakoe a Griffith Ibana Avenue, me he taha wa hoata Ka koe taimini o kukumi e Riverina Tongan Community Association o ku whae te whakaafe ki a moutolu o ku moufie kau he tonga teiko a Griffithi pe koha moufie oang o whaiha moufaiva pe o ke fie faiva tokotaha pe o ke fie faiva moha kulupu pe o ke fie alang o whaiha o ki I faiva hiva o ku whakaafe at pe ki a moutolu kotoa o ku moufie kau mai ke tonga tei ke whetu taki mai Kia au, he RTCA pa kauliat kia koe e foi information pack ke kia ilo e umea koe e hoko ai koe he foi aho koe ia moe umea koe fia mao koe me kaunsolo. So last year na e na ki sai sai pe e ngahi ki whare koloa na I he Tonga Day, mana tuke foi Tonga Day, fika auai e RTCA, koe foi ka koe foi Tonga Day uluwaki ia na e seti I he Griffith Memorial Park. So nei lava e maungahi ki stolo whakatonga te kakai Griffithi pa iai maungahi ki whae vai kakai community koe ai Riverina Tongan Community Association iai mai u whaeva me he kulupu Tongan Cultural Community of Griffith. But nei whaka ofo ofai foi aho e beautiful weather koe whaka amu ke te Kia ki toko lahi ange tau kau whaiva, moe tau kakai koe kunau lava ange.
2: Koia, o ku mahoi ngā pita. Ko tipe, nā tau lawe e tau tolu nei whanki pōkala mai a hange koe vau niu, tatau niu, koe hiko, koe whanki pōkala mai pehe. Koe he kongaha whanki wa inga nina tau whai e tau tolu koe ni apau kau ke owa he nimango fulu, hange koe tō kunu mau iai. Pana ke owa ni maunga ke arake koe he pani moe mapu, koe heu. E u whanonga mahu, whanonga mai be ai paristeni e nulutonga si whanonga mai be a mei tūmit. Nei kau me paristeni ia he whaiva koe ia. Ai ku mahu inga ke ka pau ki aha taha he koloni o kune whakapapau ia tēnau lava o whakau koe whangi I whaiva koe ni. Ma lava. Ke whangi whaiva koe ni hape koe tala mai te ke lawa whakahoko pa tau teu teu ki ai ki whakahoko ke whakakai polo kalama koe whangi whaiva pehe koe hangi koe performance ko umea koe kumahu inga taha he aho koe ni ako ki tatau te fito ki he paperwork koe store koe mea kai o kumahu inga ia ke he koe whangi I requirement whangi fie ma uia e kaunsolo ke lava whakahako pauku kaka mea fo'o e nyo, whakahako pe mo ia I he polokalama goni e multicultural, pe ko hawhainga polokalama pe o ku iai ha food service ai, e ku whatawa ha mea kai, ai ku mahoi inga pe, ai ku mahoi lawe, kakono mo ni, o na ke ongo u ke whengata ia u ke whi whakahako e ngawe goni, kau ku hinga ue ke hata ke ilo ke nefai e whi ngawe, o wha mai, whetu take mai, ka lava whahatako ni ka te koe, pa ke lava rewa o whakahako koe taha o kau funky stall mea kai goni, I he ako ni, e taimita tau, koe tau, Fai gigi o tau ngahi ngongo pia mei tonga. Ai te utoa tupe whangi ngongo koe ni. Ai koe ngongo wakai fu aku koe ni. Uki ilai lai be, koe mea uki ilai he tau ngongo koe ne hanga o kawa ai ngongo koe pia mei tonga I he weekend ni. Koe mei whika aku pia mui drugs.
3: Drugs.
2: Lahi bit of drugs. Koe fwoi drugs koe no pehe. Koe peketi na e ua na mau I wawau. Koe aisi, e nei mau benia I he matātahi. Horewa Beach e ni. Ai ko Horewa Beach, ko manatu I bena, natausi ki alu ki Horewa e nau, natausi ki ewa ki Horewa. Foi matātahi whakawofa e ni. Ako no mo ni tau angiha pālangi pe koe hataha pehe kau flau ewe. Ka pako no mo ni nā, ko fukau loko loiwa wa uunaus. Inu wau bena tolu he u case pehe ni. ana nei mau goni a fo I pegeti kofkof goni e wagoni e.
1: But it's not the first time.
2: O wako go rak taimi na rak mau be ki mu atu be he mahako e wanoa wataha. Ana mau e fo kilo tafa.
1: Kilo tafa.
2: Fa fo fo no no mau inga ke ua po intolu million.
1: He fe tu pe koia.
2: He fe tu pe koia. Matata. Ia pe koia. Ai goni tu ua go fa matala nei mau e fo I pegeti goni. Ah, pakhangi katia. E puke tu pe mung na tolu goni na wanga o pasi ai. I thought he passed all going to work on Nikka Bodhisi. Ako mahalo kapai mangula ba beha ngala beha ngai wiki bonga mai na men e te buria be fe bege jago ni mi polis he he he fainga founga go ka polisi e go kata no ne ke bege tu fo ai ngao e to ka polis to nga go no mo ni go fainga ke corruption ni fo gia be mo tu ta magi wai be no ngata ngao no po be mo no fainga tautea ona kai ke ko e tala no ya go ki he fo bege che u go ni e kof kof u go ni na ma I see good in that mouth go hold Go young on with her. I go young on Benny have a tongue of the more fishy. I don't know. Key lahi, outpito, outpito. I ngawayaki, I pamono puke goni, I drugs. I he for no kong happy. I told him fratonga, a bit of a tongue. Pea togoni, I from Mama Fai, a fry, atai, a fratonga by me paremia. Kringa, go a. Ko e lahi gono no mau ai fai to gona tapu I fisi.
1: Ai gono mo oni.
2: Ai gono mo oni. Oku wai ngahi fonua, oku huu meai, ka wai atonga. Ai ako na ina ieni pia mwe fotokanga ai paremia. Ki he tuunga goia, ai kau atonga I he nofi awe aki koni ai fai to gona tapu I ho tau fonua, ngahi fonua kau ngabi, tate fito ke Pasifiki. Pea ko he ngongore wa taha, ko e minista ko ni na e
1: pau
2: na e halai e Daniela Fusma lohia si Daniela e ne mau ko e ai ko e halai e na Daniela I e ne mau mau I ko ni ai
1: lau firi e
2: lau ko ni o firi o Daniela fugia ko ngai folo Daniela ia I e pureanga Daniela Fusma lohi ngau folo bita Daniela he pureanga ah pagkut ang tanga pili ngau e malohi very I na even ekipo kawa Daniela no o my good ni vaka ko ni ko a ewa u fu vaka ko ni a ewa ko ni ko ki mo ko ha hinga vaka kawa Daniela no ati teki ekipo I programa ko o my vaka ko ewa pena ki nga pe Daniela ya ipure nga fu lo pe ya I na he tak mamata e ku I lo ya ta to da ko ni ke ki mo wa ta Daniela ko inga ko ni pausi pausi ai fonga firi ai mana ni totongi hata hape ko e ko firi fogi umolave pe o ia no fainga ngata anga o fanga mori ia ko mana gi over tanga da mana over ka sente ni mano bu via o ma o ai mata buri ko ni ongo ta ta ko ta ongo fa mui ko mi se hilala o kanasi ko mi se hilala ko ko ai e pasifiki ika taki atonga ko ata gi fratokanga be ko nga ko e alu ko nga fake post ko nga ke AI e ihe
1: ko foto e kakai e nga hi base base loy a ke loko ko e I miss hey lala
2: kai ke ma be fa yo ko no fa ka tawa ka no fa inga proklama be ko na me pa ko me ta haia ka fa no ngore tio ka pe ke tonga to pe mai o ku fu ulahi obito ka pate mosio homo facebooka e te ukore ka nau ke nga fama matala ia tu ai natula ko ne facebooka ka pau ke lahi manako sio ia fahinga faka kau kau ko tano ko ni ko pepe faka kau me ko pau ke manako sio ia asia ka foi ads I he Facebooka ko e whakatau...
1: No, mea whaingo fuataha ni e whakamatala. Ki ai tau tolu I kufifin, o ku tau sio, ki he kakai, he naulu el holo koi kolo, paasi a tau tolu, whetau lake lo tu, peko hamea iko. Pero spe tau sio tatole, ki a nautole Facebooka, o ku nau foi kiri maa mai nautolu ia, moi foi skinny, eh? Ko ei a ia.
2: Kaike, ko uhinga gue ki he... He spam. Ko huka ai I he Facebooka. Influence I ho mea go ke sio. Pick up uia e AI go he I he
1: algorithm.
2: Algorithm.
1: Mm.
2: O ne lava rewa ia o teke ko e hangi ko ni. Ko pati ke mana ko ha...
1: Ko pau ke kuko lo I hafalani a ka pulu.
2: Iyo.
1: Teke whakatoka ngā I go ia. O ke sio ko ho Facebooka. e as kamata ase utu akia ke
2: ufalana kapulu. Ai pa goi mea goi goi goi goi nai nai goi ki ha mōtolu whanongo re tio mai. Manako, he goi mea goi ni kwa ka mea ia oku pehe oku whangata ngata. Toko taha katoa beu, e goi goi goi mea. Fai ai pe teke, ka mea a lose oku fai, koe teke ai pe, koe inga goi teke, teke goi telefoni.
1: Toho, toho.
2: Teke, e goi slide goi telefoni. Ai kau pehe. Pati ke siu hangi koe, tuwa ki mai ki whakatau ha mea koe, su for all, beko ha mea. Te ke whakatau ngā ireva, hano pick up he algorithm, aho o, ai mea koe manako ai, pati nao rama reva o mai ka koe. Ai e hu mai reva ai, ai spam. Mm. Eh, hu mai reva spam mai. Ai e, tokolahe ka kai, o ku whaalave tu kia koe ngā koe, koe, kai ke lave, mo kai ke mahino, ai fo i, ki fo i, Mata ugoia akau spam no ngai.
1: So go telefonia ko he Facebook ak fa asia utu aki holiday.
2: Eo.
1: So o ke plan ha holiday?
2: Ko ko beu ke si holiday talo ke si holiday bi gumi sanu artise. Ko ya hoka tu pe fa mori mori pe si ngan folo ma lolo eta la no ka ko e hengo lau ka e puna ke ko e ko ia pe. Ta e tau ki fo I fas ko ta imigo si Wani mai ni bea mei he o nou te bea tau mini te tolu ni ma bea lava kakato e tau polo kalama he ho wani whamalo atu ngā koho mou kau mai bea ka pau kai ki ke whanongo mai ki ngari mā ololo pe tala noa ia iwe o ho wani hoi pefangi meke whae tā noa anga mahe ni kwa atā pefangi fasko I ki popoa ki bebo ata ki tala munu kaku mahu inga be ho mou kau mai bea ka pau mou toe loto ke toe manakoang e tau polo kalama o whamai o shea ai fonga te gela fanonga ai ki he re tio.
1: Mm. He pepe kakaia ko e he ka pehe ka fanonga re tio.
2: Io.
1: Oh yeah, yeah, epi.
2: Io. Kai ke.
1: I Heart Radio.
2: Ko re tio ko ni ke mo ilo I mo lave I o fanonga o gela fanonga I pa meitonga. O gela fanonga I pa me America. O ke fanonga lava fanonga I me feitu upe o ke access ke interneti. Ko ETN na text mai o fanonga mai. Malo iti. Tata ki fui fasi.